korua ko damnative. Ha ra mai, korua ha ra mai. He reo waitihi e haere ake nei, ko tangihia te waiata nā tamawaipara, raua ko hiniwehi mōmi.

0: Engai kani kani wa hangar kiki tiki to pihi ana se hawang yang ye pakore ore ana inga uru ra kau atama te ngana atama te ngau we we.
1: Ichi no pai te ra, ichi no pai. Mete more. Ha moru we.
2: Ha moru we.
1: Ha pai. Ta tre.
2: Hita hita mi tinga nga wai wai hita ki tinga nga i kani kari hanga tiki tiki.
1: Oh, ke tinga nga niho. Ah, te kore ta ke oki. Ke ka hara koe. Ke ka hara koe. Karafia.
3: E hita ni tinga nga wai wai hita ki tiki nga i kani kari hanga tiki tiki pupu hi ana te hawa ngi ngi a paka ore re ore re.
1: Matia, matia ni. Kata hui ra ki te tī matua rua, Leon. Kaya koe te wā.
4: Kaya koe, Leon. Kaya koe.
1: E hi tengi tengi ana ngā wai wai hi teki teki ngā iu kani kani ngā tiki tiki pupuhi ana te hau angi angi paka ole ole ana ngā uri rākai o tamate ngana o tamate ngā ue ue.
5: Oh!
1: Pai, utahi te hapa, utahi te hapa. Tene wai.
6: Tamate mata fe, mate feke.
1: Karawhia.
3: E hi tengi tengi ana ngā wai wai at. Hei tiki tiki e ngai kani kani o hanga tiki tiki pūhu i ana ki hau angi angi ue paka ore ore ana i ngai uri rako o tau te ngara o tau te ngai ue.
1: Ah, nā! Pai.
3: Aha koe i hapa i haere tonu.
4: Haere tonu.
3: Haere tonu.
1: E hara i te tangi wesa. Nau mai te hapa nihi. Pono. Karawhia.
4: Ah. E hi tengi tengi ana ngā wāua e hi tiki tiki o ngā iu kani kani o hangi tiki tiki pūpuhi ana i ngā hau angi angi e paka ore ore ana i ngā apri rākau o tama te ngana o tama ngā ngā uwea!
1: Me te hanga i te mutunga, mihi ana i runga uto o wairua. Pono e kare mai hāne kene ku te wāhanga. He wāhanga hou, he wāhanga pai hoki, he aha, te aha. Ka pai ka tīmata ki tēnei tā ki te tīmā tuarua, tini wai, anei. Kei a kōrua a pai, koei te tuatahi. Anei, aramai, aramai. Anei o kupu.
7: Ai, ki te kaiwhiu.
1: Koei te kaiwhiu, kia rei te mai. Nā reira, tai huake, tai huake.
7: E more ana.
1: Te hare.
7: Me more ka.
1: Karawhia.
4: Karawhia.
8: Ka tai tonu te rongo i aia.
1: Ah, ka pai.
4: Ki rungake. Aroha.
8: Aroha.
4: Ka pai. Atahua.
8: Ātāhua.
4: Ka pai.
1: Ka pai.
4: Kāru.
8: Kāru.
4: Jāi.
1: Kāru.
4: Ihu.
1: Kāru.
4: Ihu.
8: Hiku.
4: Ihu.
8: Ihu. Ihu.
4: Ai.
1: Ka pai.
4: Puku.
8: Puku.
4: Wai, wai. Wai, wai.
8: Wai,
1: wai.
4: Ringa, ringa. Ringa, ringa.
1: Tuha.
4: Ringa.
8: Ringa, ringa.
4: Ka pai. Ma ti, ma ti.
8: Ma, ma.
4: Ma ti.
8: Ma te.
4: Ma ti.
8: Ma ti.
7: Ma te, mi, mi.
4: Ma ti, ma ti.
8: Ma ti, ma ti.
4: Aha. Ma hu nga.
8: Ha hu.
4: Ma
8: hu. Ha hu.
4: Nga.
8: Nga. Ma hu nga.
4: Ah,
1: ma hu nga.
4: U poko. U poko.
8: Kuru. Ngutu. Ngutu.
6: Karawe tēnā whakamakimaki a koe.
1: Kā pai, kua tō te rae.
6: Kā pai, kā pai.
1: Kā pai. Kā pai, ko koe inā anei. Hueno, anei, anei. He kāri hō.
6: Anei. Whakamahi anō.
1: Kowe tini ana. Keri te mai. Tai hua. Kā pai.
8: Ti, ti. Ti, ti.
4: Ngi, ngi.
8: Ti, ti, ti.
4: Ti, ti, ti.
8: Ai, rapa, rapa. Rapa, rapa.
4: Mara, mara.
8: Rapa, rapa.
4: Ngā marama.
8: Rapa, rapa.
4: Te marama.
8: Rapa, rapa.
4: Tika, ma, ma.
1: Kau. Kau.
4: Nga.
1: La la la la la.
8: Rapa.
4: Oh, it's all right. Yeah.
1: Hi.
8: Puhoro.
4: Puhoro.
8: Puhoro. Ho.
4: Puhoro.
8: Ho. Ho.
4: Puhoro.
8: Ai.
1: Ah, kabai.
8: Kohete. Kohete.
4: Ko.
8: He.
4: E.
8: He.
4: Ko a.
8: He.
4: Ko i.
8: He. Kohete. Kohete.
4: Ku.
8: Kohete.
4: Kohete.
8: Ai. Tā moko. Tā moko. Tā moko. Moko.

0: ku ha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakateiranga nei I tōna Māori.
1: Ko taku inorita e te kakara.